0: party where you dey enjoy.
1: Confirm bitters.
0: Confirm Bitters. True Bitters. Now another quality product from Intercontinental Distillers Limited, IDL. Not for person who never reach 18 years old. Drink with.
2: Alake, ibo lo nyara lo bayi lowuro yi. Ore, oni lojo gbigba bere ajesara nile iwosan abele wa. Mo mu omo mi lo gba bere ajesara re ko orun to yo. Ti gbogbo igba lomo re yo mo gba bere ajesara ni. Be ni o, mi o le fi ile romo mi sere. Abere ajesara nda bopo awon omo lo disawon arun to lewu bi igbona, polio, ikofe ati diphtheria. O rorun lati toju omo bayi. Ju ka ma se itoju arun pelu wo gobo eleyin wa ola. Awon osise ilera na ma ran mi leti akoko lati gba bere ajesara to kan fun omo mi.
3: Iyen na dara o. Emi na yo omo mi lo sibe
2: ki lo nduro de je ka jo ma lo bayi ile iwosan abele wa ni adugbo wa yi ayika re mo awon osise ilera re si ni oyaya won pese eto ilera to dara
4: gbogbo mo lo leto si dabobo lati dekun awon arun ti a le dina pelu abere ajesara je abo o nsise dada ofe ni ni gbogbo awon ile iwosan abele to sumo julo da ile iwosan abele re mo fokantan lo sibe lori kori
5: ikede yi wa lati odo ile ise ijoba apapo ti nri soro ilera abele ta mo se national primary healthcare development agency